0: Jose'o Pío Docini atiao inakapaha karuru hukampis tanyani wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pío Docini yatiao inakapa.
3: Pío Docini yatiao inakapa.
2: Yaka yatiao inakampi. Karuru hukampis tanyani.
4: Pío Docini.